Barkanku da dawowa shirinmu na mashahuran kayakin yankunan Turki. A cikin shirinmu na wannan makon, za mu yi magana ne kan kayan adon azurfan Savat na Van. Birnin Van da ke yankin gabashin Anatolia na Turki kuma hedikwatar tarihin wayewar Urartu, ya yi suna wajen kayakinsa da ake yi da hannu, da kuma tafkinsa, kifin pearl mullet da karin kumallo na musamman. Ɗaya daga cikinsu shi ne kayan adon azurfan Savat na Van. Da aka hada a cikin kayakin rajista na Turki a shekarar 2017 bisa aikace-aikacen da kungiyar kasuwanci ta Van ta yi. Savat abu ne mai launin baki da ake samarwa ta hanyar hada sinadaran lead, azurfa, jan karfe da ma'adanan sulfur, kuma ya zo ne daga kalmar larabci aswad, ma'ana baki. Danyen Savat ana narkar da gram 500 na jan karfe, gram 500 na lead, gram 125 na azurfa da kilo 1 na sulfur a zafin kimanin digiri 750. Ana zuba wannan hadin wanda yake komawa baki a cikin kwanon karfe a bar shi ya huce. Bayan ya huce, yana daskarewa, sai a cire shi a fara farfasa shi a cikin turmi da tabarya har sai ya zama kamar gari wanda zai iya wucewa ta zanin yin tata. Sannan a zuba sinadarin borax a cikin wannan garin don samun wani abu da ke kama da yumbu. Ana shafa wannan abin mai kama da yumbu da hannu kan abin rike sigari na azurfa, faranti na taba, carbi da kayan ado iri-iri. Yana da matukar muhimmanci waɗanda suke yin wannan sana'a sun kware a sana'arsu. Tarihin Savat ya samo asali ne tun zamanin da, kuma lokacin da aka yi amfani da shi akan azurfa mai inganci, launin farin na azurfa da launin baki na Savat yana ba da bambanci mai kyau. Wani muhimmin fasali na azurfar Savat shine zane-zanen da ake yi akan azurfar. Kusan dukkanin abubuwan Savat da ake samarwa ana yin su ne a shaguna hudu daban-daban a Van, kuma a fitar da su zuwa biranen waje. Masu sauraro, shirin na wannan lokacin kenan tare da Yasmin Ahmad. Mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya. Mashahuran kayayyakin yankunan Turkiyya.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.